ibyo mu gihumbi n'amajana icyenda imbere y'ivuka rya Yesu byari byarabitswe, bavumbuye ibintu bihambaye. Abanyegiputa bo mu gihe cya kera muri iyo myaka y'igihumbi n'amajana icyenda basanze ko bari bagwaye indwara nyinshi abantu bakino gihe bagwara. Nk'akarorero, bagwara indwara z'umutima, baragwara kanseri, baragwara indwara z'umuvuduko w'umunindi w'amaraso, baragwara kuribwa mu ngingo, baragwara igitigu, baragwara tetanosi, baragwara inzoka ziterwa no kurya inyama z'ingurube n'izindi ndwara nyinshi. Izo nazo uyu munsi abantu b'uyu munsi barazigwara. Nubwo rero Egiputa mu gihe cya Mose ryari ihuriro ry'incabwenge kandi rikaba n'isoko y'imico yo ku isi yose. Ubumenyi bari bafise mu byo kuvura hamwe n'imiti batanga byasa cyane n'ibyo abapfumu b'Abanyafurika b'uyu munsi bakoresha. Mu gihumbi n'amajana atanu na mirongo itanu na kabiri imbere y'ivuka rya Yesu, imbere gato y'uko Mose avuka, hari igitabo cy'ubuvuzi cyari cyarandikiwe mu gihugu cya Egiputa. Icyo gitabo cyari rurangiranwa cyitwa Papyrus Ebers. Iki cyari rurangiranwa cyarimo imiti myinshi nka mirongo yo kuvura indwara nyinshi zariho muri icyo gihe, zandukira hamwe n'izaterwa n'impanuka. Uyu munsi ni imiti mike cyane gusa yo bisigaye ikoreshwa mu miti yaboneka muri icyo gitabo. Iyo umuntu rero yacumitwa n'igiti, bamubwira yuko yotegereza gusiga ko amaraso y'umusiba hamwe n'amabyi y'igitwazi yumye. Ntibitangaje rero ko tetanosi yica abantu benshi muri icyo gihe. Ni kubera ko iyo micafu bakoresha mu kuvura ibikomere yaba ishobora gutera iyo ndwara ya tetanosi. Mu kuvura umuntu yakomowe n'inzoka, bamunywesha amazi bogejemo ikigirwamana. Ufise ubuhanza wategerezwa gusiga ko umunyuta w'ibinono by'indogoba n'amashugwe y'ikigazi bita datye hamwe n'utunono twimbwa batetse mu mavuta bakabisiga mu mutwe ku gice kikiriko umushatsi. Nimwumve bagenzi, ubwo buryo bw'abantu bwo kuvura niho byavuzwe ko myinshi mu miti yakoreshwa muri icyo gihe yasa n'iyo abapfumu b'uyu munsi bakoresha, abapfumu bo muri Afurika bakoresha mu kuvura. Ibi mwama mwumva yuko ibi by'abapfumu babyita ngo namangetengete, kandi nk'uko mubizi mu by'ukuri n'abatizera uyu munsi barahanurwa ko batoba bakica mu bapfumu kubera yuko atabumenyi bafise. Kuko abantu benshi byabonetse ko bahitanwa n'ubutamenya mu gihe baba bagiye bisunze abapfumu. Ariko Bibiliya yoyo itubwira yuko Mose yari yarigishije ubwenge bwose bw'Abanyegiputa. Nk'uko tubona mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya ndwi umurongo wa mirongo ine na kabiri, inyandiko ziwe zuzuyemo inyigisho ku byerekeye isuku rya bose, guha akato abantu, isuku ry'umuntu ku giti ciwe n'iby'imfungurwa. Ariko nta na rimwe yigeze avuga n'umwe muri iyo miti yavuzwe muri cya gitabo Papyrus Ebers. Nubwo rero iki gitabo cyari cyitirirwa ngo n'icy'incabwenge zo muri Egiputa, kandi kikaba cyabonekamo imiti byavugwa yuko yashobora kuvura indwara nyinshi muri icyo gihe. Ariko bagenzi, Mose ntabwo yigeze na rimwe yiyumvira gukoresha iyo miti cyangwa ngo ayandike ayitange ko nk'impanuro ko ari imiti yakoreshwa. Mose kandi Bibiliya ivuga yuko yari yarigishijwe ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, ariko ntabwo yigeze yemeranya n'iyi miti yavugwa hano. Yari rero yakuyeho izo ngingo zihambaye kandi zitangaje zerekeye, twokwibaza aho yari yakuye izo ngingo zihambaye kandi zitangaje zerekeye iby'amagara. Ahantu yari yarazikuye nta handi mu by'ukuri uretse ku Mana ubwayo. Akaranda n'umubembe nibyo byari ibiza bibiri byari biteye ubwoba mu gihe cy'umwiza, ni ukuvuga muri Moyenaje. Ingingo z'iby'amagara zatanzwe n'Imana zikigishwa na Mose bamaze kuva muri Egiputa zabashoboye

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

namwe bagenzi bisaminizi agakiza ku isoko y'ukuri turongeye kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu intango shasha cuno munsi. Kiganiro intango shasha cuno munsi muri kumwe na Maitre Nkuruziza Mede muhinga mu gisata cy'uburongozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Cuti namwe bagenzi b'ikiganiro intango shasha. Tubanje kubashimira cyane bimwe by'imva mutima kukuntu mudukurikirana. Ibyo tubibona biciye mu butumwa muturungikira haba mu buryo bwo kubaza canke mu kutwunganira. Imana ibahezagire cyane. Icigwa rero cuno munsi tugiye kurabira hamwe icigwa kijanye n'umuco w'izuba murimi rw'icyongereza sunlight, lumière solaire. Mu kiganiro cyacu tuza kugaruka cyane ku rudome rugira kane ari rwo C, sunlight. Kirundi umuco w'izuba ni muri rya jambo new start. Kirundi risigura ngo intango shasha ihwanye n'izina ry'ikiganiro cyacu. Umuco w'izuba ni iki? Niye nkomoko y'umuco w'izuba? Mbega uko umuntu yaremwe ngo akenere umuco w'izuba? Nibe bihugu vya mbere bifise abenegihugu baronka umuco w'izuba cyane? Mbega ubuzima bwabo bumerewe gute? Bigenda gute ngo umuco w'izuba ugire akamaro ku magara y'umuntu? Nibe bihe umuntu ashobora kuba arimwo ashobora gukenera cyane umuco w'izuba? Nibe bihe umuntu ashobora kuba arimwo adashobora kwitega cyane umuco w'izuba? Nibyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cyacu intango shashe. Umuco w'izuba ni iki? Izuba ni ikintu gihambaye ku buzima bw'umuntu. Mu by'ubushakashatsi, amagara, umuco n'ivyimpemu ni nkenegwa. Kuvyumva neza bidusaba kwiraba duhereye ku buzima bwacu n'ibidukikije. Ni nyina w'ubuzima w'ibintu n'abantu. Insiguro rusange: izuba ni mishwarara yose ya elektroniki itangwa n'izuba bitewe n'ingaruka zihonya ziba mu mutima waryo. Iyi mishwarara ica mu kirere c'ijuru ikagera ku isi mu minota 8 gusa. Hatabayeho umuco w'izuba, ubuzima ku isi nibwo baba bugishoboka. Niyo nkomoko y'umuco w'izuba. Inkomoko ya mbere y'izuba ishingiye mu gitabo gisumba ibindi byose aricyo Bibiliya ijambo ry'Imana. Ehe namwe nimurabe. Mu gitabo cy'itangurije cya mbere umurongo wa 14 uja ku murongo wa 19 handitswe ngo Imana iravuga iti mu itazano ry'ijuru nihabe ivyaka byo gutandukanya umurango n'ijoro. Bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka kandi bibe ivyaka byo mu itazano ry'ijuru byo kwakira isi bibakuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gitoya cyo kuganza ijoro. Ubu ni inyenyeri. Imana ibishira mu itazano ry'ijuru kugira ngo vyakire isi biganze umurango n'ijoro bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira kane. Uyu murongo wa 16 ngo Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gitoya cyo kuganza ijoro. Bo ni nyenye. Iki caka kinini cyo kuganza umurango n'izuba. Imana yacu ihimbarizwe ivyo yakoze mu kuba yashizeho ibikwiriye byose bishoboka vyatumye ubuzima bw'ivyo yari yejeje kurema mu ndwi ya mbere na bugingo n'ubu bugenda neza. Mu kurema izuba ngo riganze umurango ni icigisho gihambaye cingene Imana itanga ubuzima ku vyo yaremye, kandi umuco wayo ugaragaza nk'utanga ubugingo kuri abo bose bawakira. Twisunze ayo majambo duhejeje gusoma yerekana neza inkomoko y'izuba, twese nituvuge duti ni Imana umurimi wacu. Twisunze ubushakashatsi bwakozwe n'abana b'abantu bwerekana ko inkomoko y'umuco w'izuba uboneka muri uburyo bubiri bukurikira. Uburyo bwa mbere, guhuza ibidukikije. Hagati mu zuba harimwo atome za hidrojeni zihuza zigakora helium. Uku guhuza kurekura ingufu nyinshi cyane. Izi ngufu zihinduka umuco n'ubushuhe. Uburyo bugira kabiri, gukwirakwiza. Umuco ukwirakwira nk'imifunda ya elektroniki
ntabwo uyu muco ukeneye ikirere umwuka canke ibintu umuvuduko wawo n'imiburiburi ni birometero 300 ku isegonda imwe imimerere y'umuco w'izuba umuco w'izuba surumuri rumwe ahubwo ni spectrum igizwe n'ubwoko butandukanye bw'imishwarara ndashobora kuvuga umuco ugaragara iyo witegereje mu zuba ushobora kubona mu muco waryo harimo amabara asa n'ubururu n'icatsi kibisi n'umuhondo atukura n'ayandi imishwarara yaryo ituma umuntu abona amabara kandi akitegereza neza aho aherereye rifise imishwarara nka ultraviolet iyo twokwita mu mvugo mfunyafunyo ive twovuga nka ive agakwego a ituma habaho ugusaza kuruhu ive agakwego b ituma hahingurwa vitamine d mu mubiri na ive agakwego c imishwarara ikaba ifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu ariko ihagaritswe n'ugwego bita ozone izuba rirafise imishwarara bita infrared ijejwe ubushuhe irahambaye cyane mu gutuma ikirere n'ubushuhe bubandanya kumera neza bityo bigatuma ubuzima bw'ababaye ku isi n'ibidukikije ubuzima bushoboka mbega uko umuntu yaremwe ngo akenere umuco w'izuba inyishu twese dushobora kuvuga twovuga duti ego cyane abantu baremwe bakeneye umuco w'izuba kandi uku kuri kurerekanwa neza no muri bibiliya hamwe n'ubushakashatsi kuko bihuriza hamwe reka twisunge izi ngingo zitanu zikurikira ingingo ya mbere umuco ni ishingiro ry'ubuzima bw'umuntu bibiliya yemeza neza ko kuva mu gitabo cy'itanguriro k'umuco ari nkenegwa ku magara yacu imana iravuga iti habeho umuco urabaho imana ibona ko umuco ari mwiza itanguriro igice cya mbere kuva ku murongo wa gatatu gushika ku murongo wa kane ubushakashatsi nabwo bwemeza neza ko iyi mvugo yerekana ko ubuzima bwose bw'isi buhagaze ku iboneka ry'umuco w'izuba ku bantu imishwarara y'izuba ituma habaho ikorwa rya vitamine D ikenewe cyane ku magufa mu gukomeza abasoda bagwanira umubiri no kwirinda indwara nyinshi bityo rero icyo Imana ivuga ko ari cyiza mu gitabo cy'itanguriro gifatwa n'ubushakashatsi nk'igihambaye ku magara y'umuntu ingingo igira kabiri izuba ryahawe kuyobora ubuzima bw'umuntu Bibiliya ivuga ko izuba ryaremewe kumurikira isi no gutunganya imero y'ubuzima bw'umwana w'umuntu Imana yaremye ibyaka bibiri binini icyaka kinini cyo kuganza umurango igitabo cy'itanguriro igice cya mbere umurongo wa 16 ubushakashatsi bwerekana ko umuco w'izuba ugenga isaha y'umubiri w'umuntu iyo twokwita circadian rhythm kubera izuba umubiri uzi igihe cyo kubyuka gukora kuruhuka no gusinzira iyo hatabayeho umuco w'izuba umuruho ibibazo byo gusinzira no kudahuza kw'imisemburo bica bibaho bityo inyandiko ya bibiliya ihuza neza n'ukuri kw'ibinyabuzima ingingo igira gatatu umuco n'igikorwa cy'umuntu umwanditsi wa zaburi yaranditse ati izuba ryarasa zikigira zikaryama mu masenga yazo abantu bagasohoka bakaja ku bikorwa vyabo no mu butame bwabo bakageza ku mugoroba Zaburi 104 murongo wa 22 gushika ku murongo wa 23 mu bushakashatsi umuco w'izuba utuma abantu baba maso bakagira icyo bakora n'inguvu z'umubiri umuco w'izuba wongereza inkabura mubiri bita cortisol mu gitondo bigatuma tugira inkomezi kandi tugatanga umwimbu mwiza umunsi wose bityo rero Bibiliya isobanura mu majambo yoroheje uburyo ubushakashatsi bwasobanuye inyuma y'inyenjana byinshi Imana yarahejeje kurema. Ingingo igira kane umuco isoko y'umunezero n'amagara meza. Dusomye mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 11 umurongo wa ndwi handitswe ngo nukuri umuco uraryoshe kandi amaso kubona izuba bitera umunezero. Ubushakashatsi bwerekana ko kuja kuzuba bituma habaho serotonine imisemburo ifitaniye isano n'imibereho myiza n'ituze mu byiyumviro kubura umuco w'izuba
bifitaniye isano no kwiheba ibyo twokwita depression agahinda chagrin no guhangayika anxiety ku bw'ivyo bibiliya yamaze kwemera ingaruka nziza zizuba kukuringaniza amarangamutima y'abantu nkuko twari duhejeje kubibona ingingo igira gatanu umuco n'ishusho yo gukiza umanuzi Maraki igice cya kane umurongo wa kabiri yaranditse amajambo ahambaye avuga ngo ariko mweho abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ubukiza mu mababa yaryo mu buryo bw'ubushakashatsi umuco w'izuba ukoreshwa mu buryo bumwe na bumwe bwo kuvura nk'ubuvuzi bw'umuco mu kuvura indwara nko kwiheba depression indwara zo gusinzira n'izindi ndwara z'urukoba ishusho yo muri Bibiliya y'umuco nk'ugukiza iboneka mu buvuzi bwa none nibe bihugu vya mbere bifise abenegihugu baronka umuco w'izuba cyane mega ubuzima bwabo bumerewe gute reka turabe kubijanye igihugu canka karere izuba uburyo rihaka ingaruka nziza kubene gihugu baho canke ingaruka atari nziza igihugu ca mbere ni igihugu ca Egiputa kiri hejuru cane kuko ku mwaka kiraronka amasaha angana n'ibihumbi bitatu n'amajana indwi y'izuba ryaka ingaruka ni nziza kuko rituma abenegihugu bo muri ico gihugu baronka vitamine D bigatuma amagara yabo aba amagara meza ariko kandi rimwe na rimwe harabaho ingaruka cyane cyane kanseri y'urukoba kononekara kw'imishwarara ya IV canke ultraviolet nkuko twabibonye umwanya uheze hakurikiraho ibihugu nka Namibi Sudani n'ibindi izuba riraka cyane muri ivyo bihugu ku rugero ruri hejuru y'amasaha 3,700 ku mwaka ubuzima bugenda neza ariko ubushuhe buba byinshi muri ivyo bihugu n'imishwarara ya ultraviolet ikaze hakurikiraho kandi igihugu cha Amerika neza na neza mu gace kaho bita Arizona ku mwaka n'amasaha arenga 4,000 bararonka vitamine D n'impwemu zikwiriye ariko ingaruka mbi ni kanseri y'urukoba n'indwara z'amaso mbega bigenda gute ngo umuco w'izuba ugire akamaro ku magara y'umuntu izuba rirahambaye cyane mu buzima bw'umuntu mu ngaruka zaryo zikomeye harimo gukora vitamine D imisemburo ihambaye mu bikorwa by'umubiri bitandukanye iyi nteguro ni iyo umubiri mu buryo buboneka physique mu buryo bw'ikora ry'umubiri biciye mu bikorwa by'intungamubiri wifitiye byo twita biochimie no mu buryo bw'itembera by'intungamubiri physiologie mu mubiri bwa mbere ihwaniro riri hagati y'umuco w'izuba n'urukoba rw'umuntu umuco w'izuba ugizwe n'ubwoko butandukanye bw'imishwarara imishwarara ya infrared umuco ugaragara n'imishwarara ya ultraviolet IV n'imishwarara ya ultraviolet B nibyo twokwita wavelength hagati y'290 gushika ku 315 ku ngero yayo bita nanometre ningira kamaro cyane mu buzima bw'umuntu irukoba bw'umuntu ruhuye n'izuba imishwarara ya ultraviolet B yinjira mu bice zo hejuru vy'urukoba kuri iyi ntambwe hari ikinure karemano citwa indwi agakwego dehydrocholesterol biboneka mu turemangingo tw'urukoba ubugira kabiri guhindura vy'umwimerere ca kinure indwi agakwego dehydrocholesterol hakavamwo vitamine D kore calciferol iyo mishwarara ya IVB canke ultraviolet agakwego B ikoreshejwe indwi agakwego dehydrocholesterol ica mu buryo bwa reaction photochimique inguvu z'umuco zihinduka umwimerere wa ndwi agakwego dehydrocholesterol kugira ngo zikore ikintu gishasha citwa previtamine D ya gatatu iyi vitamine D ya gatatu itarahinduka ikoreshejwe n'ubushuhe bw'umubiri icihinduka vitamine D ya gatatu kore calciferol mu buryo bunyarutse
iyi ntambwe ntikiba igihagaze kuzuba byinshi ahubwo ibihagaze kubikogwa by'umubiri. Gatatu, gutuma igitigu n'amafyigo bikora neza. Vitamine D ya gatatu ikoregwa mu rukoba ntabwo ikora neza mu buzima bw'umubiri, ijanwa n'amaraso mu gitigu aho ihinduka 25 agakwego hydroxyvitamine D.

0: Halo.
1: Halo.
0: Amahoro y'Imana.
1: Ahora banena.
0: Tuvugana nande muherere.
1: Tuvugana na rora mu rora ngamu njya munyaka biga.
0: Rora kaze mu kiganiye.
1: Batayisindataye mama wanje.
0: Ari hehe.
1: Ari ngodi. Nabo tuvukana bose.
0: Yego.
1: Batayije musheri wanje Sandrine abanga mu gisandema. Siyambu wati kulabara mkite chani Nangu madhai mwongu
0: Rwakote chani ugira kaya wakukeza

Kira chane kurare abatumwe n'umwami ngaho munyambuye karirimbo kawe keza cyane ati Yomana ikangwa na karabaye mwumvise vyakoreye abayizera na nubu yashoboye gukora ivyo ku bantu bose bashyize ko ivyizigiro kandi badakekeranya ko Imana ibaho kandi ikora. Rero urya twandikiye ni Emery hari ingozi yipfuze indirimbo Imana yakandika ryo urakoze cyane Emery ngahe ingozi ariko karirimba ko ntiwavuze umuntu yagasohoye tuvuga indirimbo wifuza wayivuza ariko ucumbarira n'umuntu yayiririmbye kugira ngo bikunde hari gusanga izo ndirimbo uyu ndirimbo wasabye tudafise umuntu yayiririmbye atarayituzanira hano muri studio za Radio Gakiza cyangwa ntarayishyira nyine ku mugaragaro umugabo yarasohotse umugabo ugasanga ntaratuzanira hano none rero urakoze cyane Yesu aguhezegere ngaho ingozi Emery unatwandikiye ni bukuru ngaho Olivier yifuza indirimbo ari ngaho Mukamenge yifuza indirimbo ya Patmos Kamwenge ndimba ataziwe Maria murakoze cyane igano kirabandanya turi mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi hano iwacu Burundi hano kuri Radio Gakiza ku isoko y'ukuri muko madukurikirana kuri Megas 97 n'ibice 9 bari hano mu gisagara Bujumbura mu Kiyaya mbere rero mu micungararo yaho gato mashobora kudukurikirana mukatwandikira ubutumwa bugufi wifuza indirimbo gato wandika ubutumwa bugufi harimo izina ryawe naho indirimbo wifuza ko rari ari byo ndirimbo nayo ko rasazirangurira ico gikorwa karirimbo nidukeneye Yesu nikakora heritage ngaho kubinterekwa kanezereze buri muntu wese utaramanye.

Ikiganiro n'indirimbo zacu mugabo akabarinzi hano wacu Burundi kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri akaririmbo ni ba Marian kakora Patmos ngaho kushengero rya Kamenge shemere cyane rero abakomeje gutukurikirana no cyane mukomeje gutwandikira ubutumwa ndavuga abakomeza gutwandika muri ngaho munyambuye ego ngaho haruguru mukamesa namwe ngaho kumusaga na Noera yatwandikiye na ngaho mu gihosha nabona ko muri kumwe natwe ipfuza indirimbo ya Korali One Family hariya ingozi kinyami akaririmbo ka One Family bakurikirana ko bataziriye Nebukadineza ndamyeshe ko tugeze gice saa 9:12 ikiganiro turakibandanya nawe twadukurikirana uri hano mu Buyenzi uri ngaho mu Bwiza ngaho mu Kamenge twadukurikirana uri ngaho mu Rohero nawe twadukurikirana kuragenda uva kuri kote ugenda muri vire n'amaguru agatelefone kawe kabwo afise ubu tukiganira ndice ndirimbo z'iwacu mu gahugu kaba n'ibyo hano iwacu Burundi meme dukora muri ngaho kwa Sioni namwe ni sawa kuri kote ubu ni sawa muradukurikirana namwe mukoma dukurikirana muri ngaho higa mu kanyosha mu ruziba ni kuri mugese 97.9 ngaho mu gatunguru namwe murashobora kudukurikirana reka nawe foku kanga murashobora kudukurikirana ngaho mu rubirizi gute namwe muraho kiganiro n'icindirimbo z'iwacu mu gahugu kabarinzi hano iwacu Burundi abari ngaho ikiriri abari ngaho ku mutangano ku mutanga side ngaho ku mutanga universite y'u Burundi muri hehe muraho akari ikiganiro n'icindirimbo z'iwacu mu gahugu kabarinzi hano iwacu Burundi wandika ubutumwa bugufi ucyungika ubwo butumwa buri mu izina ryawe naho uri indirimbo wifuza ko dare ari ibyo ndirimbo nayo kora sanzwe irangurira icyo gikogwa akaririmbo ni ubufasha ni kakorale akira Yesu ngaho mu gikoto gakomeze kubanezera.

Ndakura mukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimiye kandi Imana iguha umugisha. Nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza. Hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi umubano. Dusenga Imana. Uhoraho waturemye. Turi abantu bawe na uri Imana yacu. Umwansi mubi Satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza n'abandi. Mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu. Bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwo umutima mushasha. Duhinduke ivyaremwe bishasha. Bishobora kubana neza n'abandi. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imbere yuko tugira ikindi tuvuze, mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26. Ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28. Unkurikire cyane cyangwa utore Bibiliya yawe ni mu migani 26. Umurongo wa mbere ndasoma 28 yose. Nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura, niko n'ukubaha igifu kutabereye. Nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Ikimoko n'ikifarasi n'umujiginya n'uwindogoba, inkoni nayo n'iy'ibitugu by'ibipfu. Ntiwisure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nawe ntibikwandukire. Wisure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nicirate ko gifise ubwenge. Utumye igipfu abayiciye ibirenge, yihamagariye ubuhombe. Amaguru y'ikimuga yamarekareka, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Guha igipfu icyubahiro ni nko gushiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye. Nk'uko iwa rihanda mu kiganza cy'imboregwa, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Umuhinga yikorera byose ubwiwe, ariko igipfu gipfa gucisha ingero uwihitira wese. Nk'uko imbwa isubira ku byidaswe, niko igipfu gisubira ku bupfu bwacu. Niwabona umuntu yirata ko afise ubwenge, umenye ko igipfu copfanirwa ikizigizigi kurutuyo. Umunyabute aravuga ati mu nzira hari ntambwe y'ubukombe mu ibarabara. Nk'uko urugi ruhindukirira ku mapata yarwo, niko umunebwe ahindukirira ku buriri bwiwe. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko bikagica inkokora kukugarukana ku munwa. Umunebwe yirata ko afise ubwenge burutu bw'abantu ndwi bazi kwishyura ibiroranye. Uwihitira agashingwa n'intonganya z'ibitari ibyiwe, ameze nk'ufata imbwa mu matwi. Nk'uko umusazi aswiragiza ibishirira n'imyama ibyo kwica, uko niko ameze umuntu ahenda mugenzi we maze akavuga aterega najandajanda gusa. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima, kandi hatagira uwuneguranira mu byongorerano imitongano irashira. Nk'uko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro, niko umuntu w'amahane acana intonganya. Amagambo y'uneguranira mu byongorerano ni nk'ivyo kurya biryoshe bimanuka bizepfo mu nda. Iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ikibumbano kikuyengeje kwifeza. Uwankana atuma iminwa yiwe ihendana, kandi abika uburyarya imbere muri we. Niyagira imvugo nziza ntuze umwemere, kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi. Naho inzigo yiwe yokwifukafukisha ubugunge, ukugabitanya kwiwe kuzokwerekanirwa imbere y'isengero.
uwimbi chobo azo chikwa mgo, kandu temba gazi kibuye kizo mugaru kako. Ururimi rubesha rwankabo rwakomerekeje kandi akanwa gahemana kazana guhona. Iryo ni riyazwe n'umukama. Twariko rero turavuga duti umubano akenshi wononwa n'abantu bafise ukwikunda n'abandi badafise ukudatanga ikigongwe, kudatanga imbabazi. Ivyo byose bigaca biserukira mu majambo, mu bupfu, mu buzimire. Kwikunda no kudaharira ni umwanzi w'umubano, aho iwanyu mugenzi we uri kuranyumviriza. Hari abantu wo buzi bankana bitaturutse ku kwanka kwicara hamwe ngo basabane ikigongwe, bitaturutse ku kuntu wasabwa ikigongwe yanse kugitanga, bitaturutse ku kuntu wari kugisaba ikigongwe yanse kugenda kugisaba. Canke byavuye ku kwikunda. Naho byabishyira hamwe rirasambuka, isengero rigasambuka, korari rigasambuka, umuryango ugasambuka, bitewe n'uko habuze uguharira canke muri bene imiryango huzuyemwo ukwikunda. Imana idufashe cyane. Umuntu yikunda arangwa n'iki? N'umuntu abashaka kunguka byose, akunguka wenyene. Iyo ugiye ahantu badandariza, abadandaza hari ukuntu basohora utumeza bakaza ahantu bakahita mwirigara canke ku gasantere, murandabyumva, canke ku kasoko, bivana naho mukorera, mugasanga bamwe mu bantu bakorera aho hantu harimwo uwikunda. Ntashaka ko hagira uwundi muntu agurisha asitse, ashaka ku isoko yose yo mubona wenyene. Mbere akagerageza gusuzuguza ibyo abandi bariko baradandaza, yabona uwuguriye ku wundi aho kumunezera bikamutera inzigo. Ibyo rero bimaze kumushikamwo kubera ko agomba inyungu wenyine nk'aho ari wari ku isi, bica bikurikiranwa n'urwango mbere no kuvuga nabi. Vya bintu twariko turasoma amajambo y'igipfu aca musokokamwo. Nabonye abamotare kenshi iyo baparitse hamwe barindiriye abakiriye. Umunsi umwe ngenda ngiye gufata imoto, nshikiriye umwe uwo hirya caravuga ngo icyo ni kibamba ngo ntabyo kizi, ubundi nawe ngo ugora moto nirugusikana ngo rurasaje. Kandi mu by'ukuri ibyo bariko baravuga ntibyari byo, kwari ukugira ngo uwo muntu sinda musorere. Ibyo byonona umubano ku rugero rukomeye. Kirazira kwipfuza yuko isoko woyiduguramwo wenyene. Wewe ubona iyi si yo korohera, uriye wenyene, ukambara wenyene, ukagenda mu modoka wenyene, ukadandaza wenyene, ukagura wenyene. Umuntu yikunda ibyifuzo byiwe biba biganisha ku guhenebera ku isi. Wifuza gusuma wenyene kugira bizimbuke. None ubona iyo soko yahi wanyu ibiri yo wobisuma byose. Wifuza kudandaza wenyene, wewe ubona woronka umutahe wo gukwiza ababikeneye. Umuntu yikunda arangwa no kugomba gushimwa n'abandi wenyine. Ariko abikunda burya bagira ubwenge buke batabizi ko wibaza ko woshimwa wenyine, byoca bisigura yuko haba nko mu isengero uzotogwa wenyine, nkeka no mu ishure uzoca uwa mbere wongera uwa kabiri wongera uwa gatatu wenyine. Ni gute woba wifuza ko bose babona wewe gusa? Ibyo ukoze ukagomba ko ari byo byoshimwa gusa, ntihagira ibindi bintu bishimwa. Kwikunda konona umubano. Abagabo bikunda mu ngo ntibigera babona ibyiza byakozwe n'abandi, bariyitirira icyakozwe cyose kubera ukwikunda, kubera ukugomba gushimwa. Hari uwaciye agacamugani k'umusambi, niwo ngo babwiye ngo hakwishima woshimwa n'abandi. Igihe cyose uzumva mu mutima ibyo wakoze mu muryango, ibyo wakoze mu gihugu, ibyo wakoze mu ishyirahamwe, ibyo wakoze mu isengero cyangwa mu nsengero, ari ibyo kugira ngo bagukomere amasi wari ubereye amasi, wari ubereye kuvuzwa impundu ukandikwa mu binyamakuru. Igihe cyose uzumva uwo mutima ukujemwo, uzumenye neza yuko ari ubupfu buje. Ntibishoboka kushimwa wenyine. Narabivuze mu ngo nyinshi, abagore n'abagabo bakunda guswana bapfuye ikintu gitoyi cyane. Umugabo
agomba ko ashitse mu rugo mu bijanye n'imibano iki kintu nzogisubiramo cyane narakigenzuye agomba yuko ashitse mu rugo umugore n'abana baca bazungagiza amaboko hejuru ati izina ryawe ni ryubaho nibikunda ico cubahiro ni cy'Imana bagabo mu nyumva kubahwa mu ngo zanyu si bibi ariko kurondera icyubahiro biturutse ku guno mwoshimwa mwenyene mwobonwa ko muhambaye mwenyene kukazi uhashitse bakubone ko uri kirumara wenyene mu ntwaro ubone yuko utahari tatacyosoboka ari wewe wenyene ibyo nibyo byonona imibano haba mu ntwaro haba mu nsengero haba mu miryango si wewe wenyene izina ryawe n'iryo yubahwa ryonyene hari abandi bantu b'ibyubahiro abagore nabo agomba yuko agiseruka umugabo acazungagiza ukuboko hejuru yiwe ngo urahetsa giye mu bandi bagore bose oh yibyo byavuzwe kuri Maria si ibyo wawe nawe cabugufi kwishima wenye n'ukumva ni wewe ubaho hose si ibyo warukwiye kwiyumvamwo ubwiza wibona burutwa nubwo abandi bakubona reka abandi bagushime wenyene mugo wewe ntiwishime wenyene umuntu yikunda haragera nahagomba kurya wenyene ariko mura nibaza mbega abantu bikunda bagomba kurya bonyene hamwe byo bakundira ibi bigori mbona byarimwe mu Burundi kuntu mbona ari byiza bitotahaye aho nubwo wikunda uzobijya wenyene namazi umuntu yikunda yemwe amazi nabonye atagira umupaka azunguruka mu gihugu cyose uruzi rukagenda sindabona hari uvuga ati niruzi wanze ndumwe mugere ibe kwanze Tanganyika rubugwe wanze ndumwe wori kugabira worusirahe mugabo kugeza ubwo ugomba kurya wenyene icyo byimfuzo byawe yaba ari byiza muri Kongo ntibaba barya Aziya ntibaba barya Amerika ntibaba barya niwe wububijya urumwe ubona byoshoboka nico gituma ico cyifuzo ufise mu rugo yaba ndumwe mbampaze cyonona umubano wame uniganira gusabikanya nabandi udashaka konona umubano kwikunda wenyene kugomba kurya wenyene abana uvyaye bazoce bakurahura kwiyongeso nyandwi acavuga ngo iyo minana tahaba mbandiye ngahaga bazoce bankana amatongo mu kuyagabura bizoce bibingorane kandi byavuye muri wewe iyo wumvise abantu bakuye ibyo kugyuca wirukana ukabisubiza mu gikoni canke mu cyumba none kwibihiye biba biboze kwifuza kujya wenyine kubera ukwikunda byonona umubano harabagabo inyama zihiye ibibazo navyo nyene biba bihiye mu rugo n'inkoni zikaba zihiye abakubitwa bagakubitwa kubera akanyama karyoshe uko n'ukwikunda konona umubano sabikanya n'abandi inka ziri ku isi ntiwozimara ngo uzige wenyine kandi umuntu yikunda usanga yiba akagunga akarya nibiturire kuko anezezwa no kurya ibyari bibikiwe umugwi runaka cyangwa umuntu runaka telefone yarakunaniye kugura none rabutunzi iyo wivye wibaza ngo uwo numubano mwiza ubanye n'abagenzawe b'abarundi erego umubano mwiza ntugarukira kuri bajya mu zina nyigusa oya nabajya abantu mubonanye rimwe wategerezwa kwiga kubana neza nabo none wibaza ngo yagiye araguhezagira urya muntu wivye rabo utunze ibyibano utunze ibyavuye mu biturire utunze ibyari byagenewe abakene n'aboro ibyo bintu byonona umubano byonona igihugu byononera umugwi runaka urimwo kubera iki wabitwaye kubera ubona ari byawe wewe wenyene kubera kwikunda none ko uyifuza impunzu ubone ziri mu masoko yose wozishirahe iga gusabikanya n'abandi urukundo ruraryoha gusumba urwango kandi kwikunda bijana mu kwankana urikunda cyane bikagushika naho abandi utagisigaranya kanya ko kubakundiramwo ibyumba by'urukundo byose wabihereje kuri wewe wenyine ubwawe wifuza kuba mwiza wifuza gutunga wifuza wewe wenyine kuba wakarorero wifuza kuba uvugangwa igihe rero byose kiri abandi ntujyohegwa ariwe wabishaka ucubanka ucuhinduka rero umwansi ingingo yo kudatanga imbabazi kudatanga ikigongwe kudaharira n'umutsi w'ibibi byinshi
abantu benshi mbere no mubatwumviriza bari mu mabohero akomeye cyane bonyene biyinjijemwo bonyene bishoyemwo kubera kwanga kurekura kwanga gutanga ikigongwe warubizi yuko inzigo beno kudatanga imbabazi ari gihano wihaye bitewe n'amakosa yakozwe n'uwundi iyo wanse kubabarira umugabo wawe umugore wawe umubyeyi wawe umwana wawe ukanka kumuhimbabazi uwo mwanya nyene uwakuremye yandika ko winjiye mwibohero uzovamwo umunsi uzobishakira uri ko menote izokuva ko umunsi uzotangira imbabazi haboshwe umutima wawe n'amasengesho yawe kuzogeza ubohoye uca wumva yuko nimba waranze gutanga imbabazi uri mwibohero ribi gusumba abari mwibohero rikuru rya mpimba canke ry'ingozi canke igitega canke rimwe ry'imurembwe urabarusha ububi kuko bobo haragera igihe umukuru w'igihugu atanga ikigongwe bagatezurirwa mugabo wewe ntatezurirwa rizobaho kiretse wewe nyine utezuye ugatanga imbabazi nico gituma nokoma induru nti Imani kubabari ruhinduke udahindutse naho iri nitangazo ryo kubika kuri wewe va mwibohero utangi kigongwe mbere abantu batatangi kigongwe bakongera bakabara abanyamajambo ari nko mu nsengero hagaca haba abo bantu bikunda byose basaka ko bibi byabo usanga isengero byahindutse imigenzo ubuzima bukagira ayandi merekero ibyubahiro mwarondera by'Imana bikabura hagasigara haniganirwa ibyubahiro by'abantu nico gituma umuntu wese akwiye kumenya ati mbega narababariye abandi ko je ndondera kubabarigwa mbega no banuzu ukwikunda ukwikunda iyo kwinjiye mu madini hoho biba birebire umuntu agafata ikintu yatuzukanye yakuye mu mutwe ngo nijewe zenyene mfise ukuri nta wunda gufise bigaca bimutuma atabana neza n'abafisi ibindi byiyumviro ngo hari uwigeze kumbwira ngo je wiyo ndose ngo bibari ibyo nyene ati nzozi z'abandi nazo ntashobora kuziha gaciro kubera yuzu yukwikunda umugabo yikunda mu rugo niyo yorira amafaranga kunzira umutima ntusimba umugore yikunda umugabo atebye asanga yariye ngo watebye urihe kubera kwikunda umwana yikunda ariba kugira ngo ahage wenyene abandi ntibahage ibyo byose byonona umubano mwiza reka dusabe abaririmbyi badushirire ko aka karirimbo

0: ntahirize nimugutahirize
1: ntahirize
2: kananje ni mumuntahirize

0: twige bibiliya ni kigwa turafasha gusoma no gutahura bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga bibiliya
1: sabato niwaniro
0: murahawe ikaze
1: bigishwa bidutira byose
2: Eka ndagushimire cyane nongera ndaguha ikaze muri uno mwanya w'ikiganiro twige bibiliya hakomesha yuko ugiye kubana na Ferdinand Nsinzira muri kino kiganiro cy'uyu munsi mbere yuko tubandanya ni neguro yacu reka ndagusabe kugira ngo uce bugufi dusenge Imana Ehoraho mukiza mwiza turagushimiye ko wabanye n'abana bawe kaba uwemeye kongera ko duhurira muri kano kanya muri kino kiganiro twige bibiliya turagusabye rero kugira ngo umwami wawe yera abe ariwe aza atwigishirize kandi uriwe gutahura amajambo yawe dufate n'ingingo zikwiranye n'ubutumwa uduhaye mu izina rya Yesu amen Eka rero nongere ndaguhe ikaze turiko turiga itabo kivuga ngo ingabire y'ubuhanuzi tukaba dushitse mu ndwi igira kabiri aho dufise ikigwa kivuga ngo ihamagagwa ry'umuhanuzi abahanuzi rero barahamagagwa nkuko twabyumvise Imana niyo yabaha umuhamagaro cyane cyane ko dufise urya murongo wo gufata ku mutwe uri hariya mu gitabo cyanditswe n'umuhanuzi Yesaya wice cyawo cya gatandatu ku murongo w'umunani hagira hati numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde kandi ninde yotubwira maze ndavuga nti ndi hano ba ari jewe utuma Noraho rero yarondeye uwo yotuma ha rero yahamagaye Yesaya arabaza ati mbega no tumande hanyuma rero Yesaya arishura ati ndi hano mwami ba ari jewe utuma umuhanuzi rero turumva ko yahamagagwa siwe yiha ubutumwa siwe yiha igikorwa ariko yahamagagwa n'Imana Kumusi wa mbere twadufise ikigwa kivuga ukuntu Aburahamu yazigamye isezerano canke yabaye umurinzi w'isezerano kumusi naho ugira kabiri tubona ikigwa kivuga ngo ubutumwa bwa Eliya Eliya turabona ko yaje kugira ngo asubire guhamagarira abantu gusenga Imana umuremyi kumusi wa gatatu naho hari ikigwa kivuga ngo Yesaya umuhanuzi w'ubutumwa bwiza turabona inkuru yo gucungurwa kwacu biciye mu butumwa bwiza tubonera muri Yohana mbere muri Yesaya yaradondoye mu buryo budasanzwe gusumba abandi bose yerekana ukuntu Imana ariyo yaduhaye umucunguzi ariyo yaduhaye umukiza ejo hahise nawe rero twadufise ikigwa kivuga ngo Danieli umuhanuzi wo mwizigirwa Danieli nawe rero turabona ko yabayeho mu bihe by'abami batandukanye babaye abami baganza i Babuloni ariko ibyo tubona nuko Imana yagiye ivugana nawe ikamuhishura ubutumwa ko ashikana ku bantu n'iby'ibihe ko kubw'ubwami igihe yari yavugishijwe byarashitse niko bizoshika cy'umunsi batizi a imana ubwo utegurira abantu imana batizi turi ku munsi ijigwa cyo ku munsi wa gatanu gitugutu umwaka w'2026 hari amajambo rero tujya kwifashisha kugira ngo turabe Yohana intumbero yarafise canke igikorwa ciwe turatangurira hariya muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa kabiri gushaka ku murongo wa gatanu Aramirango agira ati nkuko byanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana ngumve gira ntume integuze yanje imbere y'amaso yawe ikuroranirize inzira murongo wa gatatu ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho mugororize

nineyo shora kuihanganira numusi ubuzinzi nani Yoweri kabiri murongo wa 31 numusi mubi Yoweri 15 numusi wa magogwa Yeremiya 37:7 n'8 Zefaniya igice cya mbere murongo wa 14 wa 16 agira ati Musu hambaye uhoraho uri hafi kandi urihuta umusi uhoraho guhinda kwawo kurumvikana umuhiza n'abagoroga n'intunu umusi n'umusi w'uburake n'umusi w'amagogwa n'amarushwa n'umusi w'ibitongozi n'imisaka n'umusi w'umwiza n'ubuzinzi nani n'umusi w'ibici n'umwiza w'umuzitanya n'umusi wo kumva inzamba n'akaruru kabirukira ibisagara byubakiwe inzitiro z'amabuye n'iminara miremire Yesaya 13:9 kugeza kwa 11 umusi uhoraho uraje niribura kigongwe uzana nyishavu n'uburake bw'inkazi guhindura igihugu imisaka ugeseza abanyabyaha nabo ngo bagishiremwo kuko inyenyeri zo mwinjuru n'uburundo bwazo bitazokwanka izuba rizocura umwiza rikirasa n'ukwezi nikuzobonesha umuco wako kandi nzohana bisi kubw'ibibi byabo n'abanyakibi kubwo kugabitanya kwabo nzomara amanyama abibone n'ukwishyira hejuru kw'abantu bagatera bwoba nzogasubiza hasi Yeremiya 46:10 kuko uwo munsi ari umwami ni uhoraho nyine ingabo n'umunsi wo kwihora ko kugira ngo yihorere abagwanizi b'inkoti zoryihage izonwa amaraso yabo ihime Ezekiyeli 33:3 nkuko uwo munsi uri hafi mbere umunsi uhoraho uri hafi n'umunsi wo gufurungana igihe cy'abanyamahanga kizoba kigeze umunsi 5:18 kugeza kwa 20 muzobona ibara yemwe abifuza umunsi uhoraho mbega umunsi uhoraho mu bugombere iki reka n'umwiza si umuco reka ni nk'aho umuntu yohunga intambwe agahura n'idubu cyangwa yo kwinjira mu nzu agashinga ukuboko kurusika inzoka ikamukomora mbega umunsi uhoraho ntuzoba umwiza mugira ngo uzoba umuco mbere uzoba umwiza w'umuzitanya utagira na gaseso Yoweri 2:1 gushika ku 4 nimuvugirize inzambi Siyoni uvugirize induru ku musozi wanje wera aba mu gihugu bose bahinda gashitsi kuko wa munsi warahuje ushitse hafi n'umunsi w'umwiza w'umuzitanya n'umunsi w'ibice n'ibipfungu nkuko umutwenzi utambikira ku misozi ni kwihanga rihambaye kandi rikomeye riturumbutse nihigeze kuboneka irimeze nkaryo kandi no hanyuma ntarizobaho nk'iryo uhereye none ukageza ku iherezo ry'ibihe umuriro ugenda urayigize imbere yabo kandi nyuma yabo hasigara haraka ibirimi byabo imbere yabo igihugu kimera nk'amatongo yo muri Edeni naho inyuma yabo hasigara ari ubugaragwa bw'ibitongozi ikanaho zobakira ishisho yabo isa n'iy'amafarasi kandi biruka nk'abagendera ku mafarasi Maraki 4:2 yari yabivuze ngo hera umunsi uraje bakamwitanura bibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobibishingwe kandi uwo munsi ugira uzobatongora ariko uhoraho nyine ingabagize n'agashitsi cyangwa agashamu uzobasigarana ariko mwabubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotse rizobarasira rifise gukiza amababa yaryo maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore Danieli 12:1 kugeza ku 2 maze icyo gihe Mikayeli azohaguruka niwe mugabisha hagarariye ubwoko bwanyu kandi azoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho wera igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe ariko icyo gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo azorokoka kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura bamwe bikangurire ubugingo budashira abandi bikangurira ubumaramare n'ibitetegwa bitazoshya Imajambo yo mu isezerano rya kera yongera kuboneka mu isezerano rishasha neza na neza mu byashyira umutuma Yohana 6:15 kugera kwa 17 aho Yohana yari miyere kwa maza kandika agira ati abami mbo mu isi n'abaganwa n'abakuru babagabisha abasoda n'abatunzi n'abanyengomezi n'abagura no bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi babarira imisozi n'ibitandara bati Nimutugwe ko muduhi ikinyonga zivyagiye kuri rya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama kuko umunsi uhambaye uburake bwa bushitse kandi ndashobora kuhagarara Yohana amaze kubona uko bizoba bimeze kuri uwo munsi

0: aho ikibazo yibajije cyabaye ngo ninde ashobora guhagarara. Ikibazo cya Yohana cyari gikeneye inyishu yihuta. Niyo mpamvu Imana itatebye kumwishyura, maze mu byashyira umutuma Yohana indwi guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane iramubwira iti abashyizwe ko ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga bazohagarara. Erega byabaye ngombwa ko imbere y'uko umunsi uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba ushyika, habanza kubaho igihe cy'uko abantu b'Imana bashyirwa ku ikimenyetso. Yohana agira ati, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi, bafashe imiyaga ine yo ku isi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku isi cyangwa ku kiyaga cyangwa igiti cyose, kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba afise ikidomesho cy'Imana nzima. Asemerera n'ijwi rirega abandi b'abamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga ati, nimugira icyo mugira isi cyangwa ikiyaga cyangwa ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Ibi ni byo Malaki yavuze ko nyabuna mbere y'uwo munsi uhambaye kandi uteye ubwoba Eliya azobanza kuza agasanganya imitima yabase n'iy'abana imbere yo kuza kwa mbere kwa Mesiya. Yohana umubatizi niwe yakoze icyo gikorwa cya Eliya, kandi mbere yo kuza kwa kabiri kwa Mesiya igikorwa nk'icyakozwe na Eliya kigomba kongera gukorwa kidakozwe na Yohana umubatizi ariko gikozwe n'abantu bazoba bahari. Iki ni igikorwa kigaragarira mu butumwa bw'abamarayika batatu uboneka mu byashyiriye umutumwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 ugeza kwa murongo wa 12, ubutumwa butangazwa n'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi. Ubu butumwa bumeze nk'ubwa Eliya na Yohana umubatizi, bugomba kuvugwa abanyamahanga bihane, abafarisayo bihane, abami b'isi bihane, abantu bose aboroshye n'abahambaye bihane. Nk'uko marayika wa mbere abivuga, abantu bose bagomba gusenga Imana yo mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi, ntihagire ikindi kintu na kimwe basenga. Kandi nanone nk'uko marayika wa kabiri abivuga, inyigisho z'ibinyoma zose zigomba gusangangurwa. Ndetse na nk'uko marayika wa gatatu abisemerera abivuga, uwohirahira agasenga ikindi kintu atari Imana yo mu ijuru amenye neza ko azobihanirwa. Izina Eliya risobanura ngo Uhoraho niwe Mana yanjye. Nawe mugenzi unyumvirize, uragomba kugira Imana Uhoraho Imana yawe. Bisubiye uko Eliya yari abayeho, Eliya yavita ishubi, yari akatsa ivyoya kandi imyambaro yiwe yayikenyeza umukanda w'urusato. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya mbere umurongo w'umunani. Niko na Yohana umubatizi yari abayeho, imyambaro yiwe yari ubwoya bw'ingamiya yayikenyeza umukanda w'urusato, akagira inzige n'ubuki bwo mu ishyamba. Matayo 3 umurongo wa 4. Niko n'abantu bo mu gihe cy'iherezo bagomba kwitaho cyane uko bambara, uko barya n'uko babayeho. Yakobo 5 umurongo wa 12 gushika kwa 18 agira ati, Eliya yari umuntu ameze nkatwe, biciye mu masengesho Imana yumva gusenga kwiwe. Baroma 11 umurongo wa 1 ugeza ku wa 5, ntitugomba kugira ubwoba uko Imana yamiyobora abantu bayo no mu gihe abantu bari bariyeguriye gusenga bayari. Niko izokomeza kuyobora ubwoko bwayo no mu gihe cy'imperuka, hariho amasigarira atazigera apfukamira abayari. Kandi niko biri n'uyu munsi, Eliya yagiye mu ijuru adapfuye. Kandi uko Eliya yagiye mu ijuru adapfuye, niko yerekanye ko nyabuna hari ibyizigiro ko abantu bashobora kuzoja mu ijuru badapfuye. Yesu niyaza abo bantu bakiri bazima. Ndakwifuriza mugenzi uri kuranyumviriza, nawe kuba mu gitigiri cy'abazota ubwami bw'ijuru. Dusenge Imana. Mwami Imana yacu muremye ijuru n'isi, urakoze ku kigwa cyiza wemeye ko twigira hamwe. Turagusabye ngo uduhindure abahungu n'abakobwa bagendana nawe, tube nk'uwo nk'uko umusabyi wawe Eliya yabayeho, tudutere iteguzo dutahane iwawe mu ijuru. Mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe na Pastor Nshimirimana Dieudonne. Mubaye hari icyo mubaza, mushobora kunondera ku nimero 79 38 783 cyangwa 61 27 35 47. Imana ibampezagirire mu izina rya Yesu, amen.
1: Abo ni bande?
2: Bari abantu bameze nkatwe, bava amaraso nkayo tuva, bahema impwemu nk'izo duhema,
1: barasonza, baranyoterwa, baranezerwa, barashavura nkatwe tweze.
2: Bamwe babaye abahizi mu kwizera, abandi nabo babaye inkozi z'ikibi zikomeye.
1: Ariko ibyo byabayeho kugira ngo bitubere akarorero,
2: kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikwa mezo y'ibihe
1: abo ni bande